0: Asi.
1: Au. Na don asi, na don.
0: Ya bi nshira o minia. But on your urban onion in term na yebri ni so 0546982158 0546982158 impato bomoni anse o fre now the wasida ama ewurade isanse ni onyame aye edosun ni onyame aye edosun aw

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Friendly service and feeling na. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia.